know.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
2: On vocals, Mr. Michael Bolton.

people, I'm going down.

Thank you. Thank you.

0: Ready.
1: Just relax and enjoy the ride.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

0: atong paminawan.
1: Juliet Arroyo Bailon, dari San Miguel.
2: Kung inong na ako, puro kapad. Kaya panakit man itong ako.
1: Juliet, oh, hindi ko ka ano. Mga nang edad na ako, kung ako nakabati gamit. San itong plus gold, di tagaan ko, tulog kapad. Panakit ganyan, marag nag-us-us din sa akong tiis. Diri?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
5: Mag-Zaton Plus Herbal Oil.
4: Garantisado.
5: Maaasahan.
4: Sa sakit na katawan.
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
4: Mag-Zaton Plus
5: Herbal Oil.
4: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
4: Zaton Plus Herbal Oil.
3: Zaton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
6: Lamig na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos akong tiyan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, kantong pagkati, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history na paano yun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay o soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Merienda time na!
8: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa.

0: sa ko ang law office.
1: Attorney kanan. Mag-ilis unta kong apelido.
0: Kap, mara ba na? Gawas kong balihon.
1: Balihon? Di lang ko attorney oy. Samot magkamao.
0: Usa ba na yung mga apelido rin, Kap?
1: Lubot.
0: Agay! Pero kung bungod sa ito ay exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Nasiyot akong bungod, piging nasiyot. Nang ako mabungod. Kasi kaayo to, dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, kaya ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito isa tabang sa ating panglawas, ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na. Si-on! Kahit nga ubo, mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kita akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. O saan na adikto?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Nakapag-insiray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug mga tabang aron mabalik ang

0: healthy cells o glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maunan. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Sanfo Plus
2: Herbal Oil,
3: garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
3: mag Sanfo Plus
2: Herbal Oil,
3: ang pamahid
2: na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Sanfo Plus
3: Herbal Oil.
4: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulo ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko gibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili nako pakyason ang inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: halah naon sa maningakong multigab nga lahi na manigtingog sa makina bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mang hugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: O, oh, diharas kilikilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dadong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kap, dito sa mua ba?
3: Ha?
2: Uso kayo mudagan ang mga motor.
3: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
2: 120 ang kurbada.
3: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
2: Oo niya.
3: Parking, rama na siya, amoy.
4: Mga katrupa, excited!
5: This song is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: sa buka niya. Nga na kung kang nangihi, iwan mo na gaysa-isa ng imuhang tiil niya.
1: Hindi ingon, magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Stong! Ang pila inyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na to!

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Nga naman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga.

0: Ora, kapitan!
1: Unsay kalahian? Sa una o karon?
0: Ingon, ani na siya, kapitan. Sa una, wala ton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
1: Karon di ay?
0: Karon, kapitan, wala ton sa muda ko ang tiyan bago magpakasal.
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, taman na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni oy. Sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Zaza Plus Gold User, atong paminawon.
7: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel. Kung inong na ako, puro kapar. Kaya panakit man itong ako. Juliet, oh, madi ko ka. Ano mo nang edad na ako, kung ako nakabati gamit. San itong plus gold, di tagaan ko, tulo kapar. Panakit ganyan, marag nag-us-us din sa akong tiis. Diri?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
8: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
9: Mag-Zaton Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Zaton Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
9: sa presyong magaan.
8: Zaton Plus Herbal Oil.
5: Zaton Plus Cough and Mix User. Atong paminawan.
10: Lamig na akong upan sa nang kopi. Santong kopi mix kay sa unang mga kopi. Tapos akong tiyan. Pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag. Antong magabi. Buntag na po. Walay halang niyo kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa gesto. Na paano yun? Dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba. Sa puro banana. Mangkilam.
5: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hoy, Mr. Driver. Ang mata sa kalsada, dili sa paa. Exciting!

0: Oy, master.
1: Oy, usa man, kap.
0: Klaro ho na to ni ha. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, dili, kap. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ka dyan, Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kung tiyan lula.
7: Nga man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Kung sa maling kape ang dapat inon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 User.
9: Ako des lalay, tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahal, yun na tumalik.

0: lawas.
1: Premium beef mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!